kanjo to wala poy di men tay andanga re badara sinja ali o bañ poy be timi 85 ki o mak yo de poy 86 wati mi ali jawara bakari jawara nadi bakari bulle nan jare ci nan goro ci defu yugo wara ñoro mu ci ci defu sa faran ci mbé defu ni toy dari ngay ko kala lambe mu jara

Ang nangyayari ng mga mawdud sa mga kitabada, bakal siya wala sa